wajo olagbemi jp anu ni moriba laarin ago merin koja iseju merin dilogun sa ago merin abo idaji o ninu ajo owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo wa jiri

0: 105 between 4:16 a.m. and 4:30 a.m. every day. Ayo, need to meet here lojojumo. Amen.
1: O go man fun Olorun loke. Fun gbogbo ka ti olugbo ti won gbo mi ka kiri gbogbo orilede agba nla aye. Eh, ma dupe lowo baba mi. Ma dupe lowo baba re. Ma dupe lowo oni majemu. Dupe lowo eni to fu e lanfani atori ofe lati ri Sunday to kain ninu osu kefa. Ni gbogbo ni to gbo mi patapata iwo na dide. Nibi to gbe susi de lori ijoku ki lo ma se ma yi lori pepe re fun baba mi baba re ere to fu e lanfani atori ofe lati ri ojo Sunday be se pe lo ti ojo simi lati ya simi mo ma yi nbe ni igba meji ototo bo ti wa yi to ndupe fun baba mi baba re fun ni majemu eni to sanu e eni to fu e lanfani eni to fu e lori ofe ti o fu e lomi dupe lowo re ele kan ala anu eda olori eda olori ofe o ti sanu fun e laaro ti o se fun elomi o ti fun e lori ofe kan ti o fun awon kan ti awon kan soku fun ninu aye aimoye eniyan lo wa ninu aye ti won fe ru ori ofe be ti won ori ru ori ofe be ma dupe lowo oni majem dupe lowo baba mi dupe lowo baba dupe lowo oni majemu dupe lowo ele to fun e lanfani bi to je ko ri 2806 2026 ni gbogbo le to gbe ngbo mi bo si bi pepe re ya tun lo sibe o ya ma fu soke ya jo hallelujah meje ati ogo meje bo ti wa dupe to hallelujah meje ati ogo meje ma gbagbe o ni bi pepe re lati yi nle ni gba meje ototo bo ti wa yi nigba meje mo tin yi nigba meje ototo to bere si ni yi lori pepe emi na ni wuli ti etimo olare waju olagbe jp anonymous nigba kini baba mi arugbo ojo ni kajo so le ni Sunday to kain ninu osu kefa oya baga joko re simo bi jagbon ti baba mi ni gbogbo ko to tele si mi iwe mark
2: value innovation radio has never been this excited.
1: Orikefa, verse 45. Kini nkan to so?
3: Ni oju.
2: This is.
3: Ona.
1: Ni oju kana.
3: Ni o ro awon omo eyin re.
1: Ni o ro awon omo eyin re.
3: Lati bo sinu oko.
1: Ki won sisi waju lo. Ki won sisi waju lo.
3: Si apakeji. Tin se Bethsaida. Nigba ti o n fun ara re tu awon eniyan ka. Nigba ti o ri won ti won lo to. Nigba ti o ran won lo to. Ogori oke lo. Lati gbadura. Nigba ti ale le.
1: Mommy, iwo na nilo bo ti ji laaro lati gbadura. Iwo na nilo adua o. Gbogbe ti to ngbo mi le onilo adua. Yes.
3: Nigba ti ale le. Oko wa laarin okun. Ohun nikan si wa ni ile.
1: Ori won ti won se kini? Ti won sise ni wiwa oko.
3: Nitori ti afefe se owo odi si won. Nigba ti o si di won. Nigba to di won isokerin oru. O to won wa. Orin lori okun. O si fe re won koja. Sugbon. Nigba ti won ri.
1: Nigba ti won ri.
3: Ti orin loju omi.
1: To orin lo

0: Ninu iwe 1 Kings chapter 19 verse 7 and 8. Woni angel Oluwa si pada wa lekeji. O si fi owo to. O ni dide jeun nitori ti ona na jin fun. O su mefa loku o ati ojo meta. O su mefa nu odun ije. But onilu agbara. Onilu agbara lati le loyun. Onilu agbara lati le rise. Onilu agbara lati le sise igbalare. Gbogbo yin te gba Jesu gege bi Oluwa atolugbala. Ki matan yin je e mura laaro yi. E nbo wa agbara Oluwa. Oni o si dide ni verse 8 ese kejo niyan. Won lo si dide o si je o si mu. O si lo ni agbara onje yi ni ogoji osan ati ogoji oru. Idi ta bi ma gba ara Oluwa niyan ka le lo ninu agbara. Gbogbo yin te travel lo si bi to jina. You need the power. Awon nkan kan be ti ma ma gbe laaro yi lati ji omo pe Alaanu ati alagbara ni Olorun olufe aisanwo gan ni be lara re o fawo gan lo simi sinu omi atejere gbogbo orisirisi nkan lo sele nibi ta ti lo se soji ninu ose yi melo ni ki mu melo ni ki so agbara Jesu wa sibe agbara Jesu wa sibe because gbogbo igba to ba nje ara Oluwa o ni gba je ninu we Luke chapter 14 verse 22 eyi ni ara mi olufe mura o afẹ gbara Oluwa laaro yi ki in to wa daju ni pe Oluwa ni ke tun mu wale e tun mu lo sile lati wo de wo moto gbage le fe sokale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen church wa tun ti fe se mule o ti tun bere ni agbara ati bere no ni oloni ni agbara won bere ni ijebu ode na ma so bi ta ti se fun yin laipe yi gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi agbara bi fun women convention wole bi awada bi ere mo si nla gbogbo enu le lati so fun omode atagba pe ipade taro yi ipade majemu ranran ni ma wa Jesus ti lola na eje nwo bi mama iba le side eje afi mama I side ka kan se ni sise ntele lagbara eni to laye atun
1: oruko mi la bo sede emi ni omojo yi lori afefe ore tolorun se fun mi mo ti ni idaduro nigba ti mo ti bi omo mi akobi mi ni 12 years
0: 12 lomo yen ti pe
1: bene
0: ojo ru eti mo gbe laaro yi
1: so nigba to di last year arubo ojo February so mo ni mi lo introduce the program
0: sey ni mami won e se re
1: so mo sa so fun omo ni mu mi Rodba ni pe mo fe lo si arugbo ojo nipa oro to sele yi so mo sha gbo program kan na teniyan kan na ti se testimony nkan ti mo pass through ni joye so gba to di arugbo ojo gangan bibi ati won se wa si
0: eyin na wa be so be nikan iwo na wa be
1: mo se wa si Jesus city niyan gba ti mo sha de be won mu mo sha mo duro gbogbo adura ta nse mo se gba teni ka jade pe ka fi ore sile lori ibi ton se lowo so mo jade mo donate mo sa jade mo gbadura e ni ka lie down ka se gbogbo everything ni mo se ojo yen go a remote to pe ape ka to di mo sa so fọlọrun pe first time ti wa gba mu fe jerry mi o fe mu ojun ije olorun se fun mi so ko ko osu ni igba to ma di match ni mo lo se test mo ni pe olorun ti gbo adura mi
0: leyin odun mejila on to da ilo komo yin
1: oluwa si ndara
0: ilo komo mi on tun le o intin ji apepin ti mo ni o
2: that is why we gather together
0: eje wa bi mama yin e mi lo mo wa gbo wole yin
1: ah e gbo wole mi o e gbo wole mi gbogbo bi mo se ma gbo lori program lori
0: se mo ti ri yin ri gan
1: e ri mi
0: e duro mwaju mi bayi
1: ara sa
0: o nilo ko duro se gbogbo awon tin gbe ma ba waju woli o nilo yen olorun o ni omo omo omo olorun ni o da jesu mo nikan ni ma fun yan ni yanu gbogbo woli to ti lo ba ni se ati gbogbo ohun ti an di fun o evidence da awon odo waju mi fun ojo kan ri o re leyin 12 years oluwa si ndara abara won tin woju oluwa fun omo nbi
2: anyone looking for the
0: foot
2: of the wound here?
0: Yeah? Abawon kan fe owo.
2: You want money.
0: Ebobe
2: se ma wi.
0: Onilu. Angeli to gbe omo. Angeli to gbe omo. Obi ni ya dun kan.